Kuna tare da sashen Hausa na TRT Muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

5 zuwa 10 ga watan Yuli ranakun bikin tunawa da Nasiruddin Hoja. A yau muna tunawa da Nasiruddin Hoja, tushen shahararrun barkwanci na kasar Turkiye. An amince da cewa Nasiruddin Hoja ya zauna a karamar hukumar Akshehir. An yi imani da cewa ya rayu a zamanin sarkin daular Usmaniya, Yildirim Bayazit. Mutum ne mai muhimmanci a tarihi wanda ya sa mutane tunani da dariya a lokaci guda tare da wayansa da dabararsa ta yin amfani da kalmomi cikin magana ta yadda za su bada dariya. Yawancin barkwanci da ake danganta shi da ana tunanin cewa game da mutum ɗaya ne, watakila kuma abubuwan ban dariya da suka faru da mutane da yawa a wurare daban-daban. Yana ci gaba da wayar da kan mutane na tsawon ɗaruruwan shekaru.

ta ƙara samun ingantaccen tsari da kuma yadda ta fara ƙalubalantar ikon gwamnati sosai a wasu yankunan karkara, ya haifar da tambayoyi game da ɗorewar manufofin tsaron Addis Ababa. Haka kuma, yadda rundunar Enter the Oromo, wato OLA, ke ci gaba da riƙe tasirinta duk da shafe shekaru ana gudanar da har-haren sojoji a kanta, na nuna cewa Habasha ba ta fuskantar matsalolin tsaro ne kawai a wasu yankuna kaɗan ba, sai dai tana fuskantar nau'o'in tawaye masu yawa da ke ƙarfafa juna. A Tigray kuwa, yarjejeniyar siyasa har yanzu tana da rauni, rarrabuwar kawuna a cikin gwamnatin yankin, rashin amincewa tsakanin gwamnatin tarayya da 'yan Tigray, da kuma har-haren jiragen sama marasa matuƙa da suka sake fitowa a baya-bayan nan, na nuna cewa ba za a iya cewa yiwuwar sake faɗaɗar rikicin ta kau gaba ɗaya ba. Duk da haka, abin da ya fi ɗaukar hankali game da yanayin tsaron da ake ciki shine cewa, ko da yake har yanzu babu wata ƙawance ta hukuma tsakanin ƙungiyoyin masu ɗauke da makamai, kalaman adawa da Addis Ababa suna ƙara zama iri ɗaya. A baya-bayan nan, ƙara yawan tattaunawa kan yiwuwar haɗin gwiwa tsakanin 'yan Tigray, ƙungiyar Fano da wasu ƙungiyoyin Oromo na ƙara zurfafa yadda gwamnatin tarayya ke kallon barazana. Haƙiƙa, a tarihin siyasar Habasha na baya-bayan nan, an san cewa kusantar dabarun wucin gadi tsakanin ƙungiyoyin masu ɗauke da makamai ya taɓa haifar da matsin lamba mai tsanani ga gwamnatin tsakiya. Sai dai kasancewar waɗannan ƙungiyoyi suna da manufofi na aƙida daban-daban, tushen ƙabilanci daban-daban, da kuma ra'ayoyi mabambanta game da makomar ƙasar, na daga cikin manyan abubuwan da ke sa kafa wata cikakkiyar haɗin gwiwar soja a ɗan gajeren lokaci ya zama abu mai wahala. Matsalolin tsaron cikin gida na Habasha suna kuma haɗuwa da yanayin siyasar yanki da ke ƙara zama mai rauni. Lalacewar dangantaka da Eritrea a cikin 'yan shekarun nan, ƙoƙarin Addis Ababa na samun hanyar shiga tekun Bahar Maliya, da kuma dangantakar da take haɓakawa da Somaliland sun sa batutuwan tsaro suka ƙara shiga cikin manufofin harkokin wajen ƙasar. Duk da yake har yanzu ba a san irin matsayin da Eritrea za ta ɗauka ba idan Habasha ta shiga cikin wani sabon rikicin cikin gida, an san cewa gwamnatin Asmara na bibiyar batun Tigray sosai, bisa la'akari da lissafin tsaronta. Yaƙin basasar da ke ci gaba da gudana a Sudan ya zama wani muhimmin abu da ke tasiri ga yanayin tsaron Habasha, musamman yadda tsaron kan iyaka a yammacin Habasha ya raunana. Ƙaruwar hatsarin safarar makamai ba bisa ƙa'ida ba, da kuma zarge-zargen bayar da goyon baya ga ɓangarorin rikicin ta hanyar ba kai tsaye ba, na nuna cewa tsarin tsaron yankin na ƙara zama mai rauni. Haka kuma, rikicin diflomasiyya tsakanin Somaliya da Habasha da ya ta'allaka kan Somaliland, ko da yake ya ɗan lafa sakamakon tsarin Ankara da aka fara ƙarƙashin shiga tsakanin Turki, har yanzu ba a warware muhimman saɓanin da suka shafi samun hanyar zuwa teku da batun ikon ƙasa gaba ɗaya ba. A wannan yanayin, babban ƙalubalen da Habasha ke fuskanta ba kawai ƙaruwa ne a yawan barazanar tsaro ba, har ma da yadda ake gwada ƙarfin gwamnati a lokaci guda a fannoni daban-daban. Ko da yake hanyoyin soja na iya samar da iko a wasu yankuna a ɗan gajeren lokaci, akwai yiwuwar wannan zagayowar rashin hankali ta ci gaba idan ba a samar da wata hanyar sulhun siyasa mai haɗa kowa ba a dogon lokaci, musamman matsalolin tattalin arziki, ƙaruwa a yawan mutanen da suka rasa matsugunansu, da kuma ƙaruwar rashin gamsuwar al'umma da gwamnatin tsakiya suna ƙara fito da ɓangaren siyasa na matsalolin tsaro. A ƙarshe, ko da yake ba zai dace a ce Habasha za ta rikide zuwa ƙasa mai rugujewar gwamnati gaba ɗaya nan kusa ba, ana iya cewa ƙasar na tsallaka wani muhimmin mataki sakamakon tawaye da ke ƙara haɗuwa da juna, raunin daidaiton siyasa, da kuma tasirin gasa ta yanki. Babban zaɓin da ke gaban gwamnatin Addis Ababa shine ko ta ci gaba da manufofin da suka fi karkata ga tsaro, ko kuma ta samar da sabon tsarin sulhun ƙasa da zai haɗa ƙungiyoyin al'umma da na siyasa daban-daban. Ƙarshen shirin na wannan lokacin kenan, tare da ni Yasmin Ahmad, mun gabatar da bayanan nazarin Dr. Kandabeji Olu, masanin harkokin Arewacin Afirka. Muna fatan haɗuwa da ku a shiri na mako mai zuwa domin tattaunawa kan wani sabon batu. Kafin nan, ku huta lafiya. Thank you.
yankunan rikici a Afirka.

Sahun Türkiye a UNESCO. Masu sauraro barka da warhaka. A tafiyar mu ta bin sahun Turkiye a UNESCO, muna ci gaba da gano muhimman wuraren tarihin ƙasa da aka saka cikin jerin gidajen tarihi na duniya na hukumar UNESCO. A wannan kashin, za mu nufi gabar tekun Bahar Rum, wuri mai cike da tarihi da al'adu, inda za mu ziyarci cocin St. Nicholas da ke gundumar Damre ta lardin Antalya. Wannan coci, wadda a sassa da dama na duniya ake kiranta da cocin St. Nicholas ko kuma cocin Santa Claus, ta shahara ba wai kawai saboda tsarin gidan-ginanta ba, har ma saboda muhimmancin tarihinta da al'adinta. An saka cocin St. Nicholas cikin jerin gidajen tarihi na hukumar UNESCO a ranar 25 ga Fabrairun shekarar 2000. A kimantawar UNESCO, ana kallon wannan coci a matsayin wata muhimmiyar kadara ta al'adu da ke bada shaida ta musamman game da gadon Kiristanci na farko da kuma al'adun daular Byzantine a Anatolia. Haka kuma ana ɗaukar ta a matsayin fitaccen misali na gine-gine da ke nuna salon gine-gine da fasahar zane-zanen zamaninta. Saboda haka, wannan coci ba wai kawai tsohon gini ba ce da ya tsallake zamani zuwa yau. Tana wakiltar addini, al'adu da kuma salon gine-ginen da suka bunƙasa a yankin Bahar Rum a zahiri. Damre, inda wannan coci take, ci gaba ne na wani muhimmin birni na Lycian da aka sani da Myra a zamanin da. Myra ta haɓaka a matsayin ɗaya daga cikin manyan cibiyoyin yankin a lokacin zamanin Romawa da Byzantine. Ta riƙe matsayi mai muhimmanci a duniyar Bahar Rum saboda hanyoyin kasuwancinta, alaƙarta da tashoshin jiragen ruwa da kuma manyan gine-ginen addini. Cocin St. Nicholas kuwa ta ci gaba da wanzuwa har zuwa yau a matsayin wani muhimmin ɓangare na wannan gagarumin muhalli mai ɗimbin tarihi. St. Nicholas wani fitaccen jagoran addini ne da ya rayu a ƙarni na 4 miladiya, inda ya kasance Bishop na Myra. Alheransa, taimakon da yake baiwa mabukata da kuma labaran da suka bazu game da shi a cikin al'adu daban-daban sun sa ya zama sanannen mutum ba wai kawai a Anatolia ba, har ma a faɗin yankuna masu yawa daga Turai zuwa gabas ta tsakiya. A yau ana ɗaukar cocin St. Nicholas da ke Damre a matsayin ɗaya daga cikin muhimman gine-gine da ke da alaƙa da gadon tarihi. Cocin yana ci gaba da zama cibiyar al'adu da addini mai muhimmanci wanda ke

0: suna da matukar muhimmanci domin suna nuna yadda addini da fasaha suka kasance a wancan zamani. Daya daga cikin abubuwan da ke karawa cocin St. Nicholas muhimmanci a mahangar UNESCO shine yadda yake haskaka dimbin al'adun tarihin Anatolia. Ginin yana dauke da tabbatattun shaidu na tarihin da ya fara tun daga zamanin Kristanci na farko har zuwa zamanin daular Byzantine. Haka kuma ana kallon sa a matsayin daya daga cikin manyan cibiyoyin bangaskiya da al'adun aikin hajjin addini da suka bunkasa tsawon karnuka a duniyar Baharum. Saboda haka, cocin yana da kima ta musamman ba wai kawai a tarihin yankin ba, har ma a matsayin wani muhimmin bangare na gadon al'adun duniya baki daya. Ana kuma kallon wannan coci a matsayin wani muhimmin misali da ke taimakawa wajen fahimtar yadda gine-ginen Byzantine suka bunkasa a Anatolia. Saboda gyare-gyare, karin gine-gine da sauye-sauyen tsarin da aka yi masa a lokuta daban-daban, cocin tana dauke da alamun sauye-sauyen al'adu da fasaha da suka faru tsawon tarihi har zuwa yau. Wannan ya kara karfafa sahihancin tarihinta da kuma kimarta ta fuskar binciken kimiyya. A yau, cocin St. Nicholas tana cikin muhimman wuraren tarihi da ma'aikatar al'adu da yawon bude ido ta Jamhuriyar Turkiye ke karewa. Shekaru da dama ana gudanar da binciken ilimin kayan tarihi, ayyukan kiyayewa da kuma gyaran ginin a wannan wuri. Ta hanyar ayyukan da aka gudanar cikin shekarun baya-bayan nan, an aiwatar da matakai daban-daban domin kare ginin tare da samar wa baki damar ziyartar wurin cikin sauki. A tsarin kiyayewar da ake bi, babban buri shine kare asalin fasalin ginin tare da tabbatar da cewa an isar da muhimman siffofinsa na asali ga al'ummomi masu zuwa. Tsarin kiyayewar da ake aiwatarwa a cocin St. Nicholas bai takaita kawai ga tabbatar da cewa ginin yana nan tsaye ba. Ana kallon zane-zanen fresco, mosaic, aikin sassaka da ginin dutse, cikakkun bayanan gine-gine da kuma ragowar kayan tarihi a matsayin abu guda. Domin kiyaye kayan tarihin al'adu ba yana nufin kiyaye tsayin gini kawai ba. Yana nufin kiyaye bayanan tarihi da ma'anar al'adu da ginin ke dauke da su. Binciken kimiyya da aka gudanar a kusa da cocin St. Nicholas a cikin shekarun baya-bayan nan ya taimaka wajen gano sabbin bayanai game da tarihin wannan gini. Binciken ilimin kayan tarihi da ayyukan kiyayewa suna taimakawa wajen ƙara fahimtar wannan wuri tare da ƙara masa karbuwa da martaba a matakin ƙasa da ƙasa. Haka kuma batutuwa kamar yawon bude ido mai dorewa na al'adu, yadda ake tsara zirga-zirgar baki da tabbatar da isar da wannan gadon tarihi ga al'ummomi masu zuwa, suna ƙara zama muhimman abubuwan da ake mayar da hankali a kansu. Ɗaya daga cikin abubuwan da ke ƙarawa cocin St. Nicholas kima shine alaƙarsa da faffaɗin shimfiɗar tarihi da ke kewaye da shi. Idan aka yi la'akari da tsohon birnin Myra, alamomin wayewar Lycia, tsohuwar al'adar garin Damre da kuma faɗaɗɗen yankin al'adun Baharum gaba ɗaya, wannan coci tana bayyana a matsayin wani ɓangare na babban gadon al'adu mai cike da tarihi. Wannan fahimtar haɗin kai ma tana da muhimmiyar matsayi a tsarin kiyayewar UNESCO. Masu sauraro, a yau cocin St. Nicholas na ci gaba da kasancewa ɗaya daga cikin muhimman wuraren tarihi da ke nuna yalwar al'adu da dimbin tarihin ƙasar Turkiye. Wannan gini, wanda ya haɗa al'ummomin lokuta daban-daban na tarihin Anatolia, yana gina wata ƙaƙƙar fargaba tsakanin baya da yau. Kasancewarsa cikin jerin gidajen tarihi na hukumar UNESCO yana kuma nuna irin babbar ƙimar al'adun da wannan wuri yake da ita a idon duniya. Ina muku ban kwana, sannan ina fatan za mu sake haduwa da ku a wani kashi, wani sabon gadon al'adu yayin da muke ci gaba da bibiyar sahun Turkiye a UNESCO.
1: Sahun Turkiye a UNESCO.

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa, ku huta lafiya.